Akumu ipalo moyape aman aman sabtia wa ipipaya ikukin makmu.